apa, nek na po lang tibahin. Embo po minas, emana lo, ikaw hindi ang ala, emana maribel lagi, rubian dili.